Kā tuarehe tēnei kōtiro me tana reo rōreka, te kauma ono noiho o ngā tau anei ko Nico Grace me tana waiata rapua te mea ngaro. Enjoy!

0: Erere arora ngi nei ngā oia ta Māori.
1: No ngā tau omua.
0: Tai rawa mai ki te angina te reo irirangi motu ake. O te rohe, te reo, o te ātiawa, toa.

0: Mahokka waiehaunei, ngata mariki. Ana, kua kore noa he ture, hei, tā te waiata ngoi ngoi. Kua tahuri ke koutou ki te whakaaro Pākehā, kua whakarerea a koutou tikanga, kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono o tō koutou ao Māori.
1: Koutou tikanga!
0: Tūhoe! Kāroha ki tērā ingoa, tūhoe. He ingoa tūturu Māori tērā, e hiehia kē ana koe ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
2: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mēnā ka pēnā koe. He Māori te poi.
2: Kia ora.
0: Me no ki te river dance. River dance.
3: Kāore mātau i te ki whakarerea ngā ahuatanga Māori. Kauhārea mai e rā ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha nea nea, whare tino a tāhuara wātu. O te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a māwiwi. Ka ka mare te tehi te marae, ka pāte rā mare ki te takapua. Tā te kau kā mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare. Ka nea nea, ka ora ngā tikanga i o mātou hōtera rānei. E harai te mea ko te wāhi, te mea nui. Ko te ngākau, te mea nui. I te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pīrangi ana mātou, kia ora koutou Māori mā. Haramai ki te oranga.
4: Ai, haramai ki te oranga.
2: E ka mā weti weti katoa ngā kōrero, hoi anō hei te wāhanga tuatoru e rongo nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka pukukata nei, te hōtaka reo Māori nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, hoi anō, ko tahi noi ho te toa o te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmane.
0: Tēnā koe te maro hātuana.
2: Māori katoa ngā whakaru i tēnei wā. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā. Nā reira mā te wāhanga e haere ki nei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, ko te wāhanga e haere ki nei kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi te whakatau ki te whakamohi atu kōwai te kaiwhakaari i runga i te kāri nei. Nā reira, ane te whakatau ki, ko te amurangi, ko te amurangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
1: Ia tere tere kwe e kwe e.
2: Hāpai.
3: Ko te amurangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
0: Mariah Carey!
3: Taihoa, taihoa.
5: Whitney Houston.
3: Oh, my name. Hi, komete.
5: I roa mai on.
1: Te rangi matua.
3: Ai, te rangi. Whitney! Taihoa. Emu, hainga ki te te. Poroa ngā wai wai.
0: Ko te amorangi. Ko, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
1: Aretha.
0: Ana.
1: Aretha!
2: Te hana, ana mai. Oh, tūmai, aroha mai.
3: Ko te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
2: Kia tere, kia tere.
5: Ai tō reo aeta.
2: Te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
1: Ko te amorangi. Taihoa, taihoa, taihoa.
2: Tūhoi, tūhoi.
3: Ki aka hae. Ipai tērā, ipai tērā, ipai tērā. Paia tērā. Kōrero hia te kōrero, kia paia tērā. Kōrero hia te kōrero.
1: Ko te...
3: Kōrero hia.
1: Ko wāno puenai.
3: Waiata hia te tehi, waiata kāpa.
2: Kai te moio hea te tai, waiata. And eno.
5: Mātea hai tukana.
2: Harawai muna. Asha!
0: Asha!
2: Tūturu!
3: Ai,
2: tūturu!
3: Ua, ua,
1: always be my boo.
3: Ko te amorangi ki mu.
1: Mikare haki hana.
3: Muri, ai.
2: Tata, wai mari e koe.
0: I puta i aia.
2: I puta i aia.
1: Wera, kopi kopi.
3: Ko te hapai
2: ke hana. Kia tere.
1: Nga nike hana, kopi kopi, nei.
3: Ko te hapurangi.
2: Ai. Kanata whakamataku.
1: Ai.
3: Te ahua nei.
2: Exorcist.
1: Kia kaha, kia kaha.
0: 네, 코테아 모랑이 김우와. 아, 그래 이때 뭐 해야 되나 이 탕가타
3: 이가리. 곧 와야 때 해야 돼.
0: 코테 모랑이 김우와 코테 하파요 김우리. 프레디 메케레.
3: 아, 퀸.
0: 프레레.
3: 아, 프레디
0: 메케레.
3: 프레디
1: 메케레. 세네.
0: 하나 하나 되나? 프레디 메케레.
2: 하프 마카. 하프 마카.
3: 아, 와야 때네.
0: 에페라토 느끼야 마 태우라.
1: 타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타 Ai, kia ora!
2: Ka pai koe, sinu anga, haere mai. Pānia, pānia.
3: O te whakatau ki e koroe. Te hāpai o ki.
1: Engari, ko te rapo, i mau e rāpai. I a rāiva.
2: Ka pai, kalawhiua.
3: Ko te amorangi... Ah, ko te amorangi ki mua. Te amo... Ko te amorangi... Ko te hapa... Ah, tai, tai, tai.
1: E kui, e kui.
3: Ah, tai hoa, tai hoa. Te amo rangi. Ki mua. Ko te hapa i o. Ki muri.
0: Ko te amo rangi, ki mua.
3: Ki mua.
0: Ko te hapa
3: i o. Ne, ne, ne. Amo rangi, ki mua.
2: Nani kore te paku mua. E no pai ane. E noho.
3: I te whakaro e ki te rao wai
0: hata. Elton John.
3: Ai, Elton John!
1: He mama te rao. O ngā wai hata katoa.
6: Ko Benny ne, ko Benny me te Jets.
3: Kia ora.
2: Kia ora koe, Leon. Kātua atu.
3: Anna.
6: Kātua.
3: I te whakaro e ki te...
0: Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri.
1: Dima te kauhi e nesi.
0: I moe ahau i te tahi wahi ne Pākehā.
1: Kāni ai.
0: Anna.
1: Kāni ai. Kāni ai uru.
2: Ka pai. Nā reira, ko mohi o ke tātou, ko ai te toa o tēnei whakatāetai, mohi o marika nei tēnā koutou e tēnā. Hei tau tuko i ngā kono e tū tātou, he wai atakai te hāre. A pai tātou mā.
1: Ai!
2: Nā reira, kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō kia runga nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata, kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Nā reira, e huama hei a pōpō, he kanuhi hou, he tīma hou, kua pukukata tēnei, kāo, ko puku hoheke, mā te wā.
1: What's that?